0: wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ili noma. Osi, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
1: When it matters, Wigo.
0: When it matters, Wigo.
2: Powered by Citizen.
3: Teka merongi bere na irenga chia itirega igate teka merongi bere na inye chia itirega ase chinsa chinsa inye chia bano mambia igo bano minto mwanya getinge toke enrete ega kabisa tole mosuri igo tole mosuri kabisa ege kogera enaba ege ntukia ye umonto kurunga tabrei bono bono enaba ege ntukia ye tabrei kolengere na mwe gura abuki arasire buya na ndi na bonkuba mente kende kogera usuri na utamu wa njugu ni kuonja mara mbili

ete muna bono nko ete security. Na kibono, na kibona wa Kenya bago ituwe ngeje kabine neme, neme gango. Akubura angeli guwana onuwari wakua na nere. Omo tebina chora angu. Niba agibiko wa amba usina ayoko gendaka. Tonyo orumurai okorigere ringa. Corruption ye egenderete, egenderete yaani yairire, yairire meri. Kirase. Lero otene na igomu sigari otene nye gari. Amata isuka chini. Wajikorigere nera magoso. Likakorigere li amata ina ligoso naro. Lira sigari yao. Tubu atini suwa lensiko siji expire. Amata isuka chini. Egera murusi no ana undole nge gari ya taro. Umu ila kuchiaria. Lili yako mbukata na bamba maethe muna bago position. Chibesa sebi charabi yao. Omo ere chibese. Amata igenda. Corruption ye bukata tense. Eire temeri, ekore teki. But if we dwell ya sama ngana yo mugako yao ne watema ye china amba baka kaba bandi. Ngo chichene china amba chiao. Obogoreti. Ekero tu, tu manye ti ngasena ala bantu bako konga ina ngana bu china amba rakini bako ikaria se paro tu poksi bake bintu biya bebi ngao. Na kiora manye nga banta aba niche bako chibu akira. Tikaba Kenya ba minta ba gusiba minto toligerete performance yo munto toligerete characteristics chirase abaragia ba toligeringa na what the history eto konye go divine yo murayo to go chikochora bon dakidi me kone je ngatu tagete tore china mbokorenta obugate akogenda mamu minako e soke na chirochio. Aba Kenya ba mintu nyasao to konyire tuwa enseye kuria kanyatu bosibore 1963 ngamba kabono ntwanye kumanya muna toko choro murayi uri nti tokurigereria so murayi tokujaka kurige party kyakuru party inere popular nge party inero nere swagi yabono twachaka kweba ebintu bire ki twatiga barayi abaya barayi barororo. Oiwete nga nga baka sobo. Igabe gete kobro zinze. Aba antobago tache skuru. E skuru abana mbaliko chande kabako enda baso mabasoka. Bono. Chisto rinchiri chinkoro chinkoro. Oma etuja kubugati ya mangana ya. Ya bakura ya. Adia makoro. Esta elirie nkore nkoro. Ntua nyakoba ini. Ntua nyako korenga ringa naki to koros na indi naki to kuligereri. Ntua chaka kuligereri. Kriteria tuwa le kuligereri ya. Nga tuwa chorabara ichinga kichiri. Na chinoche chi. Chingotu chinde chibu hata haba kabono. Uikoche ne namba. Otoro kichi namba chiao. Iko ya hani emine tina ki. Tura ararake za kia hose nge bukata hata haba hata haba hange. Apana. Aba Kenya ba minto, life is what you make it. Onye toko chorubu la yubu be. Leta asuaru. Tika toke endre kubo nyinyunta, baka nyasa irane. Inche vye katingu nyarako make change. Intutuensi ya montoro siye change. Lakini tuwa babaka motu asomile, abana tuwa basomile. Lakini ya bito toko ligereli, kriteria toko ligereli, kochorabarai. It is back to you to be really be kega. Nga go ikaoro ke pati kiachira. Nanka yakurua. Na na na bantu. Na na na. Mekono busaga.

0: inga amatabe kanino ibintu bigo cyabyasarekera ni GSFM ngo bayamenye tinge asumurubiryo kanyeka Jumapili oramone nche friend umuntu mu best umuntu mu nice good evening umuntu mu best kide kabire kitigarite cyube cinsayi sana cyabano butuko asumurubiryo yega nabata binga ngo cinde kwana ne platform asense media TikTok bakikukwani abantu babonka gaya je umeona ngina Yesu. That is the big question. Inga kuara li ringina Yesu boli. Nkuara la saro le kanaboli. Yani fada agu kuwa niraba ntumuwa manyako mukani nga ya yoli imamu mwawa Yesu. Nyinyi mume muona? Eti uyu alikuwa nini? Fada akanda kusema priest aliseme tiaya. Omo ntu nabagu uteli yoki nabaligu waka kakaigoro le ngali arosi ya kabiche. Kabono lindu ya. Ayo yungi na yeso chenenje mwabaisa kuchaka kunduta mangana baba nche monde terara chetinda morara chetinda rangina yeso alichikoni yae chetinda rangina yeso chikoni kakia seri yetari ya yeso nche ngabire nche kaki nche muranti rakini rende nabawando nabawana maisomba ya tatuga nkumetinga waa Dara tegerango na kio jigari ngeko tebaga. Eti uliku unasema ache. I tell you it isn't a joke man. Yani abantu bacha korangi na Yesu. Bache tomo ganda yege sakuekega. Father na kikuwa laga te. Tegandara yego father na kia gata.
1: Father in charge of my parish. Manganara vetegega se. Sente ito yeminwa. Ase mungu ya matete kana roje kira Maria lakini ndetu achiro ro twa koro butuki twa nyoldinga ama ene bikira Maria tali ngoro no mungu no yuro jase birengere byaye akwana sabantu na bali bagwa kachibicha kwa social media content creator oro bakaira mungana ayo abantu anyobikire chumbi ase kuyabika se AI one ya rekadinga ne kemaenda kini na kujia bantu wetu wansi ya nasi ya sibali nga yende kabili ya ki ngelibo maene na yende Bikira Maria tararaka na ororo na wata ligoli yoka kira Bikira Maria kororeka nasi kumanyanga Bikira Maria na ororeka na yende abantu ya papo genda ororo kilisi yangi wate moro ulika sa katoliki ni watu moro ulio mangana ya kuchunguswa kuhira matuka mangi na wabwe kama njawaja kutangaswa tali kutangaswa na abantu iliyoka na ni usinga orore kandiri ori yaya process ni aroro orore kuli abantu watika nda sumo chuyu kukwara nungu soku na hindi kwa nungu sa nungu salia na kuchitungu chengi kwa chachalia Bikira Maria uyo ule ingina Yesu uyo tuwe ndi kusika mwono ya mwono sana
0: bia mwono sana father ayo natika kwa ndali ulitari ingina Yesu Alidari ngina Yesu aya iguko. Ese meta kira twigure kuri asobote ni gwekanisa na boye. Abantu bacete korra ngina Yesu nka yumu gakuria. Nka ngin ay samurex reta reto mugakuriga iga. Atatebinga na kirende ngina Yesu. Ega si a ver en kongo gaiga. Paka na chakire ko tengo ndigo bano ndo chenga ngo tungeno olingi na Yesu lenge bana tiga pio ndigo. Monto miyango saliore. In fact yo monto miyango saliore ngo tebi tole wan tamu ga. Olingi na Yesu lenga e. Ngo narito ko tebeti. Nche bano ntara moramu te ten tebe. Nche muarragi korrangi na Yesu. Wapi. Vikira.